Hallelujah. Yasobi yankasa. Come to God. Jesus is calling you. Yesu fura o tuheri ba. Wa ma o dum na so ne to. O wura bi to no o ja wi. Na so ni wa di a ni pa ti o jume no jume ni. O dia. Ye ba tra sia we ni pa. Ne ni pa na fura yai. Ye ba fura o ni o ni aku ko. Ba ja. Sa wa dia tu ba ni pa na mi ne bi sa. Nya me dia tu na bi a sa o ma sa. Ye tu ma no. Do your homework. That's what don't suffer here. Yeah, yeah, yeah.

Menti platform ni na IGP. Saatu suna ay mamenko na menko chia amai. Ma reta o sen sounds. Mami hesu yami akamu ni akati asifuwa na. Gabriel uwa itri. Animsa mensa uwa itri.

na aseda na de manya me so dia fia kan fia eje na wa osu du birthday bia no me ma wo tiri nkwa de to si bia won du ade ato ato wonani onyame jeche wonyina so re nemum e den ya e wi a ene ese bi e prapra krom me bia e fin wo bia me sero se bo modern so bi prapra ho me bia wo ye adwuma kakra na me bia wo tie ne kakra na wo de du woni kakra e ho afua wo de do ho se wo wo e ba bisim no so be ka wa me pa cho de peni no ti ba bi no ho an wo won timi kaka no iti wo a wo tie nche ha na wo from kakra no se wo ho no afua ba bon ne so be do ho bako fa kase bonu no na chi no kokran timi beto a wo so ampretwum na e ka twa ampretwum na koordinate personal person ina de abremo na ampretwum ina be ko stadium omo ina be ko stadium am na de wo stadium no bibia be ko bia mo de bebre o eh me be ko ho e be ko awia ano pay be sister club ya sisi ya matter say e to ana mo ko to ko stadium apatamo ano onu nyina ya ma e bia twisa ma mo amari ache e bia atwi eh mo twisa ma mo twisolo ko amari ache